kretwe kwa si afewe eda umano se wode ujaka siye ebe sumye ewe fidi su enyumri ebre edu yenjebre na nkabosa mahodua yensa susu fidi mhanomno ye mwetwe emfa emaye.

0: so Tinu Radio, Modern Ghana, Nobest Radio, Afe Facebook, ARK, ARK 107.1. Ura mwa benya kase boy ashe tie kama kama na do adwen chire guo no like na fe wo share mama mfonso so enya bi etimi hwe kase boy obete yanka edia free high radio 103.1 e wo bechem adoye 104.7 fm e wo doma ahinkro ne nimpotamu master 104.3 fm e wo brekum enso so ene ne ntwea so obati yanka ewa kasebo mu dia free buna pia manta mu dia na ye free 97.5 fm kasebo etwa gu ewa ho na awiansam wa dia baso mu na dosu dia di mu akotene bi ade se
1: Ghana National Fire Service for Tonkra dia ma empenimfo se wo mo dum jaka na wode nam no bebre na sese ti ye medini sisi
0: upm ewa brekuma na ye ante asem de san se eya chief mama obreku na ba dia chire Enkra eba chirem se jato ni fie ama fie ni nyina she afe enkra modan ye wo fie honsusu jato mu
1: na sese no eye ni na amamfo adegemu agudi aba beto montre so eye ni na beto montre so edia so ni yazigi eti wo yales mistakes ti awazigi eba beto montre so mamamfo ahu adegemu na no ena awia yi epese yegi won chere chere gi ho adisua ye fon no ne sa nyoma nyoma ya eta ye kwan be so befa ye betimi aboye ho ban dia free azigi se epie montre ho na awia yi ye begin chere chere
0: na kase bo wi amu nsusu awia ye besa akwa kwagin chere chere ni nyina fa se aba beto dwa chirem se aya enubone nom a atia che temani mbebrebe yi empanfo abara sa atana yesu chirem se emofra ana se nipa abade ba won ase nuboni num bebre no duduo na no ben chance ne bo mfie du num
1: ensem no afoforo bi ka we num ho na ye de sumo ewo manta mukase su na adwa kuna mane tv de chi se producer e short de ye ko facebook akenka fo ye sumo e media ko su ya se wa ampa afo braka tu ena
0: bama ni monyamfo amana so de sha bunu ni bana na kwakwa mpa bin chiramedi odu